pitunga maluging ila ang uso taka takusin ng ila uwakisi mapigalugo uwakisi mapigalugo ula pitunga maluging ila ang uso taka takusin ng ila.